0: Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
1: Salamalekum, ñu ñëw trop na ruka no mo rabo no ka di waxti wa tono ki la critique fi fo ñon to ba me kulpay ga on hin ko gonu na la nis na sa jiru rubin kan na waran ka ci nigu na sa jiru rubin kan na waran ka ci ni du andu gunte an won jiru ci ni ta kin te ga no i gonu sannaba ñen i gonu ko ware ba me kulpay se no go be meta ga i kin be tan dia de ir pe ba ko yu kar yu ci bu ndo kam me ka asubu de ya metay bate ko di main kamo down ni ci won ka ko na mo gine fay kay tenna har ku suman wan yu aga no ibala kaliti mefo

0: Nyenzi utru kunuruka mumoro burumba manukwe kugunu ifo yontono kulpeiga. Huu kuna iwe mfaika na imarugo ido kaiba siriani nyeno. Kuoka nabalaga bile mungu iboroyo untilase no haraka wanwanyoga imhuu. Nkariyo indo kameboni kuta mao yena abaka nanda hinidide anate dea inadia. Huu kuna heka aga dunio kwe kugunu na. Isu ni kasintifa yo, kasi manaku tabani yo, keo kina shatma kwa purel, anwi mwawani wani yo, aima imabe. Metega nkinka ate kuose, dee unye imanaru kakebu yo, para kunero. Mekiru kakebu hinzi odiza, inha wangaru mefo.
1: Shatma kwa purel, abarano deko dere makari debine makang anwa cheni. Anwa keni yo, bana mbae nikaki koma toni yo teke akame kuna, finisyo gabo yo kwa. Ezaya yo asuburi, abine wu nakali, abaye nikaku mera.
0: Na no, ubeifo kina shatma kwa purele.
2: Shatma kwa purele abara nde kodere makari. Na de kodere pinisiyo gaboy. Awa suburi na kaga nani konsuba moda.
0: Na no, ubeifo kina shatma kwa purele.
3: Shatma kwa purele. De kodere makari. Tebine madam pinisiyo hawa wachini. Heza abine asuburi agunakali na kukini.
0: Na no, ubeifo kina shatma kwa purele.
1: Shatma kwa purele abara nde kodere mano pinisiyo buwe makasumwa. Kweko kemu inu sa mano ama diwa kasoko sa makanso suri tenye bina bina subori na kwa kena ama kilino.
0: Sari nkindu kaa teno sekebu.
1: Awo.
0: Ngobe ifo kina shatma kwa purele.
3: Shatma kwa purele. Nyano ku karikari u na de ku dere maki ama di kasoko.
0: Ngobe kwa kina shatma kwa purele.
4: Ngobe kangi kina shatma kwa purele. Ku karikari u kari u andizodo. Nyede anaburi maburu ku karim.
0: Nidi ya uku karikari u andizodo ya kankirifa haba inikaka na kuse.
4: Abeni kaka na comportement la lokose abeni kaka na kwene koma ki den na yakara abeni to anaburi
0: make them for no ko samanya na babe o sekan kin ko kari
4: iwo make na samako na babe se masubo ko kari ni pot koma
0: no be fo kina shatma corporel
5: shatma corporel nyelo de ko de ga babe se au bina nya se makari na gobu u bi make han wa di kasokum au bine ma kofi nyeli anabogi ai mano de ko de re ma ke ka no konse mano seni domi ko ka ka go akina no ko ha ma malinu iya nei ba be o de ko de go anai mo wa ka gi ai mano wa no seni o ka ba anfani
0: go be kan ki na shatma corporel
4: o be kan ki na shatma corporel shatma corporel nyo no de ko na hela lote ansubo be be ga nyo na ba be fo ibine go no ki ko ta ma kari yo ya ba na ko ma ba ru ko fo ibine go no ngon kari bayo kinki a dana he ote da ka inya ba kari no dana kari abana asuga awi kari obine anaki he ka ba he hin sai se nu fa go no ka de ko na he te ba gisi be ma se ni o ki a se a he kan te
6: si uti fraternite fm
0: no be fo kina shatma corporel
5: shatma corporel abaga no moko kari de ko de ga anya na ba be se alhali mbota ma hin de de no yo go koda shatma corporel ai nyo zama zama sama ko kari na gobu na gbolo na koran na sunpaka akinan ko hawa malinu haya zaya subori nyadiga na imogu na ko kari kari o mwaga yana babe o ho na duka ko kari kari abana ke bugubo o mwaga metige na professor malaka na ko kari abana ke bugu kini ke bugubo o mwaga alfa sem malaka na kyonze o kari demishage gonu kan zabo kamun de mona kala ka gawa pe na bogosaga ka ni kana ko kari ngola sabu no ko dinga dan hini dede ga alali ngona ko rigo senina dia man sai nya e babe professor e metige e metrasiel

0: ikinon se hon kuna faika ibate nyeno ko walan kansio de mine ko karikario anwi ala amerika asobori nyemon na sharia wanwanu yoza binidi abon batre gon ko kina violence mineur marigantan ka chatma corporel de ezaya asunan ko mahinika kewe ka ahima ifo yakin kaneza meta bine ibate andu kamoru na iriyo ifo sharia ki abonwo de fayo na ka ibate borhinza bine nyeno ike goido borsintieno alasan amidu juriste gestionnaire na kweko baro innahu ya alasan
1: innahu ya alfatanko
0: borin kante ka kere akweko gon bine o nyeno igonu ko ke abukudusa metre nye bon akweko baro innahu ya metre
1: no innahu ya alfatanko
0: ibine ye meta ara kayo
1: inari pesabu
0: ikwe manoga do wakati wa kamasu kasima na metre ki bakwe maza anka boydo sedi suru ikulpa igwenu ne ya borin zante ka kira akweko gon bine o nyeno ismail la mamam ke bu hinzena akweko baro yo katrem na gonu innahu ya
2: oh innahu ya
0: nete suru
2: alhamdulillah
0: de ya no mo bi de kanu akweko gonu kwara kuna ruka gere gere minti we banna de bi minti we kinu banna iba ni kain feri no se sadin fagri te mefo alasa mido nyago de ibaza de ki juriste sectionnaire fo bon gonu ko ke juriste sectionnaire domino ngbera
1: ta isabu alfa tanko na ke o kanu na ke domi abara girmano de ba tutuno seniga de ngo bo fo ke juriste nya ki bo fo kana seria kiu
0: na
1: to awon waka tonton gestionnaire nya di abrano kwene kiu hinkante foka ikpe soka kawe se kainate nindi kame abrano kabu kabu yo na siriani siriani yo bedo odo kame
0: na sai de baya ka tonton nya no ya ko baro na audite en administration de travail et de protection sociale il faut bon gonu ko kia
1: ni do kame ka ikpe ya ka soka kani se zaina ki ya ka ka beo sika ke ya ka beo ke giri hini ya ka pe ni kame ya ki administration de travail di ya ka de pe ki gbe wen haraka yo za gbeteri na wen har kusu de no ya ka huru mete gamba fefe kerega na
3: zikuti fraternité fm
1: ya go ko nuwa de ya i saria saria o ka ngono ni kame kulu i gono ko abon wen ke yote ko nyene o ke travail des enfants ya awen saria o na protection sociale ze kana kidi meteka mba boro keruma boro keruma awen gbedo hini kame na saria saria o de awen kiyo no iyaka iyako teni ni kame de ba nena kene ibanye de bon iba fontan inshallah
0: de ya ibine ye ifoga nei haya domi fai kai bate o zero no koyo winseni inisa na ruka idi ko bene na ruka radio fratentel ka ol kayo agaron ikanna no se fai nye ibine na noche wedo aswin kate inki ko kario ke window ka meka suna ko ke ma ko mojine kana ki metri mo gonu abdu kudusa yego no gonu digi banna kasima na koyo metega no ki huna nanda sadi arko soke no ko babu zafu marukan babu koyo de gonu fu haraka fon wana de ya ka ko ke bugu haraka fon wana metega no ki huna na ko di kana ki karkaro mo gonu binni
1: to alfa tanko isa bu no se gina kasima na kewo ka no na dikewo domi abarano jirima dia oike binyo abaron jinma foka no na ino kasima na iko wen haraka kuna dia ho de no ba ku guna iwene mansa huno ahe baran wani na dun wen huno ka ibabe yudun tenariyo ne ka ikeke yudun tenari babe yo dia de no ba lura no ba dika dum ko wen tarbiyani yo do kanne za he no kebugu kafin na fu kanne he kene ka ko de bate kuru dero ka ko de bate kuma ga ka fatanu dimine wobi nye nkin kodi nkin kodi ya wakanyi wabandam kodi ya kodi maduka siliana ama honhene anaka kwekia honhene yu baro dia huna huku na mine nukano uto awen dirono no kinte honbana kuhe asu ni kakikaa kono honwoda guna kodi kabisa hebo dumi abaka kweto dana hefote kodi mwako tama waka amwene kono saria baka mbaka saria wa abonse basika akwa amwene no kodi dia nye digana iyo kai ibara kibakwe yo kai ibara metri yo de aka kweki efo ka ko ka kibugu kariosi kariosi domi ibene wona na woda na sharia o zaza ka agunu ko kodi ko kodi nga ko kodi ko lo buru he fo masuduara de ani kan ne ba ka kwe efo dan kodi ga aka ko bino kariono finition fo no na dan ka ade ba ka kwe kodi no yani awone sebi medan kinche kodi mone gaku na kunu pare mo be ka mba saria zanseno nye digana ikin koko yo di babuno de akpe ka chebugu da su ba goro yo si babu yo des réussons dans leur copie, c'est babu, exercice nanate, c'est babu, dia, il bene one ministère ka, okula ou na ku, on est chiou yodo kamela, mou na punition za wani wani wani, hawa ki news a wani wani, ka mbahini ka kuban kate kuse, kanaki makari.
0: Dekwe ba iba kauro nindo kasima na hawa ki ni omo wan wan uka kweko gonu. Iba yekite Ismail do bukari mamam. Hon kuna de iba za nyego nkinki na mineur mineur. Ifo bon gonu koke mineur. Sari induka kauro shatima korporel ifo bon gonu koke.
2: Mineur barono kofaka na to giri weki ni yago. Debine giri waranka nkasi.
0: Na. De ya koka na balaga nyeno mineur. De iduka ki shatima korporel ifo bon gonu koke ndi ayo.
2: He diao shatima corporel no mako kari abine ma bulala be motama na kinkinga dan hini dede no
0: na mansa nyego iki mama ki violence fi mineur sa violence fi mineur mete bon ibainka ate
2: violence fi mineur di yali bala no mako walankansi ma tilasani ka koka na balaga ma tilasani ka wala nyeno nke violence fi mineur
0: de ya iba yekte woka kere sharia no akio iki mama ki mineur mineur il faut bon ko kia mineur chatma corporel bon il faut bon ko ko kia iki ndu kama violence sur mineur il faut bon ko ko kia
4: to isabu alfa tanko de baza iwen saria ukuna ka ganana a heptese iwen gana saria biri
0: naam
4: yenu ko ke constitution
0: naam
4: iwen constitution ko boy se ka boro maluka to he kam mbainka he fifi nam bon de a yene ko ke capacité de a se mo guna giri waranka a inkasi to woka na to ya kulu yene ko ke mine de ka ko dina kidi
0: ya woka na balaga
4: na dina balaga kulu
0: na
4: inwe gana sharia ga nya ki broka o haita yo giri waranka a inkasi minera to mineri kuna yaka a fifi fifi contenu de condition fo ka kinkaka baka gari mine bon bon gono kanye giri giri di foron kuno ngoguno aga mine bine gono ka bara emancipé dama sa mine kono ka kimi giri na to giri waranka in kasi aluma ana teu teka bara har kusu teu awan hima kesne foka iban ka ki ya ki za ko we broma he
0: na
4: de ko we broka agiri na to waranka in kasi ya he saria zaka za handi hene abon ki har kusuna de aye mine emancipé na de hunu mine do ibaka agarika ka ne kuma ho ya ki chatima corporel
0: nah.
4: A milieu scolaire
0: nah.
4: De abifo batre wo ke a ni a ki nki walan kansi kamba te ko se sadi ampoko la tio na wen ga gaba si awen la sabu awen la sabu mete ga na wen mansa émotion il faut que émotion ya ki awon meten kin ki meteka kin akin he uza kerega
0: naam
4: to émotion di ideni kine bon kai ba inka fifi na isi na kalma kai ba sin almai ba fifi burunse na zama sa he makani se de bina am merin se yene uke émotion
0: naam
4: dia he inzadi hanukam ba pe he fo mo ba mako walan kansi ante ke bugo hiniga an he fo te sadi he di mako latina awen he inza di sadi awen ga
0: na
4: awen la sabu
0: la sabu
4: yene u ke intelligence
0: na
4: ruka awen emotion de ya ki metega kin he zakerega metega kin he
0: gusa akana
4: aseno ana kani aseno
0: zaye ma he di ba pe fo te borose a kante aseo ana sawa san ma si ni ka kin san ma bi ne gusara
4: ro no nindi
0: naam
4: dia de he fo pe latina he inzao
0: naam
4: ke bugu hiniga dia aye chatima corporel na iga keno ni chatima dia chatima di awen woka ngonufio na kaburi ya ki woka ulati ona kodi wenga awen fusika anuka na mod lati corporel dia alatina na kodi wenga fusika za kario za hanwa kenio za madam ansomu toniga toni di mamera bofoma ki kodi makeza bondo kedi moza ubondo heri kedi prima ka karu kedi ga mfunsu eo kulumba ka gari chatima corporel ojina
0: ni monjinda fo ale gi konno ki mulu boroga
4: ni
0: wele makinno ne ga boroma ka za ya wa na bori domi o zero gagano
4: dia
0: na
4: to nona heinza te fo kenya no nguke violence
0: violence mineur
4: violence mineur dia violence ke abarano te o kulupa ika borondi bate amu boro walan kansi wem kobaro hefoka walankansi di banna amubaro hefoka nsu amfani fo gare waga idika wodike shatima dike baranuka igo amfani fo gare kodi gano igo ba ante didi
0: na
4: igo ba no kodi matedidi shatimana domi atenya na bori ngo ba madan hini didi aluma violence ke ni bonbon harukusudi unwe entere agonu sitadi unwe amfani bonu ngo kodi tilasani anaki kodi unwe amfani asina amfani faga de anye de violence na yene oke violence amfani di bine abara he fono ka kodi nyenwe amfani si agaze kai gaki dia da kwe hunu zaya violence no banye rike aluma de akwe kika kodi unwe amfani bonu aga unwe amfani wan gurge no ngo tenara ndu ko walan kansi diga ba kenu shatima dia heka fifi kai badan
0: dia aje ise abdu kudusa no bara metri ki bakwe nye ruko be ka bini do ka min na bi o ton toni wan wan o sire no se ina bi hinza di no guna e foka no ba ton ton za mine na ruka chatma ko porel na ruka violence mine ina bi di no guna e foka no ba ton ton na bon
1: plaza sinte nya pe ki mine di zai ka na ki di mine nya bara ku foka o haito giri waran ka ki nika oka de o haito giri waran ka yin ka si mine no mbache dia di mine pe za chatma ko porel di mine nya pe ki e fo ha won ki ni ka mba ate ku se sadi an se da nan ku di wone ga ku aye chatma ko porel no domi fata no na bulala yala nkyan kamegi sino na bidiki o teke aga kameri ba fararu bansu ban ban kamen makoko ga duru abasi dana a wone ga ga no dimne kenye no ki an soko na ga na kai o ki na jenu aba si dana ko di wen kenye o di ga no de he o kan wa ki no kan di bata se kulu nya apoko baro shatima ko poredi
0: de a je ise nya no na o kulpa ka bu na aborio akin dukata ya ke bu ku na no kin te ko se za ya
1: to ke bu yo ku na he ka apoko bara yo kuri zeka aduna kisinte di ko kesi babu yo ko kesi babu yo dia de ko ka kebu ko nkin he tutuma te he tutuma gunu dare tutuma gunu ka ko yo nkin ka te nye di ahini kuna de ko jere da ko ki ka ko jere babu yo no ama akin ka ko ka borfo borfo gunu ka nkin he o kai wo jo nkin ka pe ka te ko yo se nkin ka ko ato ama he o di akin ko guna awone tila sifoka ana apetun ampeka tenu ama ana zama heka tutume ki tenya akwiki babu yo ama woyo bon safofo kin kaka ama tila sifoya kin kibapetun anka pe hewo te kodise ya kanye ni baranonji
0: de ajeise kama sa wakakira juris na akweko barugo siwin haraka na rukashere wanu wanu anwiche yo no ate ukan gona ezaya gaifo ya gonu ku mbatu ne kakweke ne abate kabu ise ifo bon ya bene kin kan dan ezaya bon won abakabu ise ifo ya gonu ku metri pe odi ukan bara metri ba ko nyen gonu ko ko walan kansi de bilen gonu ko ko kare he ka gonu ku mbatu ni aba akabu kabu ise sherein do kamme ismail leba za kasiman na ya kulpa ika za mi

0: cheonu tario nebi ukulpa ina atatano abannan ka dika a asuin kate ko kangon ko kari am ke bu futani ke tutuma fokin ka hamburu no maki a ka karo di baya na kitilasi abanunu afobi na kwe ko gon ba ka gar ke tutuma de karo di ka ba ka yeno zakareo ifa yugo ba inkiya ankin de ba karno ba abanna gisi makari abas senino sai saka no ka ko ba odamia asuin kate man sai ismail inkiya no do won kuna de no dere metri ki ba kwe o seno meten kin teron se
1: he man sanu ka ya go no da dere metri fo se akin ka keno ba ma babu
0: de ya igon ko ma e ka no go no ko ki iba yek te mansa midu kar karyo indo kameno de iba za mansa ifo ya go no ko metri ki ba kwe o di batu o ka kar karyo de bine tilasa ni o ze ka no na ki ifo ya go no ko kwe o batu
2: ya isa bo alfa tanko alma heka idongo ba induka yekite no wan sendiga idongo ba imburun fahamani kabika zai kai dona shatima corporeldi ina fasaladi ba igo ba imburun nura yetikte ka shatima corporeldi bara he foka aguna alebu yo no zai ka metri na afiso alebu yo ka kinan ko gaga nogo dia dia alebu yo di kango nan ko gaga di alebu yo di bara he fo no ka buboron na nura yetiaga ka buri baka agarika heo kuluhima ma mahuara ahima mahuara domi ibaka agari iba ye bana kene ka kibaka ki buronse ka inwem huno na nduna azanu ka dei hunoga zafu za kebugu za gbedo na danka boroke boro wen tabia na fatano de a de fatasi u bienye he fosika aga agare bana kame asu herite na na yasi dia ka isu site na tazaya di baka agari manso ho bofo ho jo ka ifa ganan baki masu ko karke bugu no dia nuka idongo bayin burun la kar yeti kitena ifa ganan ba su ko ba ko karke bugu domi dengo he fote nke ngunano ifa na wan fani ifa na wan heka
0: asoro ka
2: ben kate
0: el ja el alu ka
2: ba ya heri gonu ko te ko kana heri ho huno gamba ka agari ka wan fani naba kato ebikago
0: asoro
2: ko kana de agana won awen asoro di tutuma mbaka agari uko gasara gina ko gasara bana nya agono ko ko di won aga won la sabu yeti bana asunan ko mahin kan la sabu feri domi hanuka na karkevo mbaka agari da tokte binidi abon su feri pene abakin hamburno ansuka he otek kon konu ma kari pene ndia don ka la sabu su feria mbaka agar kodi bon dia agbe su hinika pe mo gene don heo ka ira guna ka dia ka nya burun kiru na guna na la sabu tete en ka rika o wahima mahuara no dia won ho wodi kuna en ni mete mbate ka huara do mi societe na ta dia se masaria o gisi
0: na
2: saria o wan wan gisi dia saria o di kuna awon sintio be he kulbara no soki soki awon sintio ni saria o dum gina kasini ko burun fufu na unain ke wen integrifo yu ke integrite in ke wen
0: integrite
2: boro wen borotere kerma in boro wen borotere kerma de a in wen tila beri ka yu ke constitution e ka sinti nara a wen article we kini gudo kame baka agare aki boro himanu ma wen integrite kerma se a borotere kerma se de a nyeri bana nya seria beri ka o wodi gana nyene o ke code okame you know you go care code de l'enfant they are code de l'enfant de bon a when saria waranka in katiko kame article 18 abona integrité sanitaire mako wan integrité kerma ko wan borotere ma kerma se they are deba gunaka dia ko wan borotere kermo akwela tina a wenga mo bori a wen la sabu amo a hin ko la sabu dirani heka hima na wen awon nundia o voilà dia awon nye mpe mo gene pene tiladiga iwon seria tiladiga ka kibai se ka awon article we taki ayin kasi awon article we taki ayin kasi akibai se ka konya na babe na wo ka nga kermo kulpai za metrio na anya awon alfa o ne fo kulun mbara bo fo no ka tilasi zumun bon makodi wen borotere kerma ana precise da yamansa agana pene article ebiga nya a pe here ko won gbedo mansa ko won gbedo nya ya ka specific nuka ko di go gbete

0: de iko manza wanke gubare zenu za ngbedo de anuka kori go gbete na manza ko kanyosu pe kebu ngono ebi okuna
1: ko
0: gbeden deni ahima no gbeden deni do di ma bonwe mborotere keruma no go diara
1: naam
0: de a kasaria sinti na fufufufo ya seria won fufufufo do nya apehere akato ndiga fufori foron kusuto do mi akati ka ko nurao ka kebu go kurango ko kari
1: Nkini koko kari.
0: Nye nkini koko fo
1: Walankansi.
0: Dea heo kulu kato nye iwan guvernmao. Awen minis anatila foza tila di ka agono ko kibo tila di ga klerma. Ka za hon ko kariyo beni kibu kukuna.
1: Dea nsintino za baba mwenye na sharia mwanu
0: sharia mwanu wano za
1: posisyon indo kame. Kodu lanfan do kame. Kodu la fami mwan do kame. Nye mansa nka sharia za.
0: Sharia za mansa.
1: Naam.
0: Sik not sikle
1: nam
0: fonu ka anhedi entedi
1: ahono
0: ka hono ahono interdiction bana ana ka na entedi akimasu ko fo karike bugu de ako karioke bugu bana nya kana here na woyoka na ma ka den kari ifa abadunda
1: sal man sai makasine idi bi fo chauru metri fo kana ko kari ali mungusi ndo kame waki create na do kabi atoni ndo man sa de baza sharia di ifo agonu ko kibawono
0: voilà
1: ni metri kiba kwe kan na ko kari ke ifo ya agonu ko akwe batu
0: man sa iwan ebidi gina meta nginki not si clair ka hunu
1: naam
0: agonu ko kibawuka ni kan na ko kari
1: naam
0: e kai uke sanction disciplinaire c'est-à-dire gouvernement ba zanga na ki makwena ni tribunal gina mabika ngbedi
1: naam
0: nda ngbedi sarana akwe ngbe sarana
1: naam
0: agbe sara obana sari mansa gouvernement bonbon ya ba aza kampe na gosi buguse gosi ma gosu no gumana
1: naam
0: e ka sari adi ngi
1: akwe ngbe sara gina sari gumana si aba akwe tila sama gosi do kam sari
0: mbose ama gosi ase
1: naam
0: seni sitena seni kante ni won code penal kana azais before na yeri hinsaka hantu ya assemblée nationale na voté
1: won zamade onye
0: na kamedaga ni ndikame awa article zongu na aiga na zongu na we gonu ko kiseka ni kana ko kari bana ki ko ba borono he kari ton to boroni won boroterega ni na won ga bisara de amma beka nguna ebi nguna haki niyo nguna haki niyo prison prison kamba inkate saraka kamba inkate za handu inka kakwena handu girigu
1: idi ya meba mwaza ya kandaki baana kikodo kame haruna weyo kari obini
0: dea za ko kakwena ifa gana na danza handu inka here girigu sabi dike meteka nkario dikwe akwe mera kato yano nwen haki niozaka
1: ya kwe haki niozaka
0: yano bine dekono nika nako kari kamera nake kara haru kusukari kamera mbe no haki niozuki yako agana na nam jisisi se jijo se nyo aba be kahedi sasa wani kerega na haki nioka himanani
1: zanda yanga waki niozaka kambata
0: ya bara nyen ya katontono nki anaki sarkari folon kumbateu mobeka norubana o gononse za foto zonfo kakwe na here million fo nyene uke amand
1: naam
0: dia jijo ababe zaka kankari zaka kanto akwenwe ngaga zaka kana amera kato dia nindono mbang nhake nikato za norubana mobeka za sarka na norubana o agongba agombatu
1: dia mido ajaise nyebine nyenzo kan gonu kwa garu ba me gonu kuma nyenzo siniko kyako alma meeting kanu baino dia ka metri gonu le do metri bakwe akwe ko gonu binio abdukudusu de ibaza no metri ki bakwe obi ndo kam nduka bi otu ntoni sire no se de no denki o denki o no metenki ki no se bini do me asute no metri ki bakwe o mo gonu ya afu gonu ka kiro anaki metri ki yo no nte nke ungu na un diploma o sai maka ka aspirant o no ya nsi na bi o de bini ebi ina be de san na sa no metric ba ko shere ndo ka me ka ko kari obini ki bu do ka me bi uton tino gonu ka nte no se
2: ya no de ya hini do ka me ze ka no na ji mo so ba mo so se ni ka no ki cha uru ka me no ma metric for anako for kari kamera ari aka ko in ki create no ki ne do to se ni de ade ka ki so ma sa de ya de i ba se ni de zagina de ya buruma be ka kewo boro maruko baro metri maruko ko ki ba cewu in bobon kinka amune cewu te gina
1: nkin
2: kan bon kinkan cewani gina ya himamate heo ya na himamate dia ama jibrinka o akuya ka agweji ibene ganna ikame suto ubanna borukulu as borukulu sinika pe che bugudi dia nye di ganna buruka kiru mbo unke uka muru nye ngunna beyo dia nka burun zaza kwene ka mbaki hini ko woyoka na ke na metri terenwe ke bugudi te mbaini ko mboyo mbaini ko nga mboyo mbwedi te mefo dia ninyono yu ke wakano wikina aspira o dia bofo kiru ngunu nkuna ka mpe metri terenwe ke bugudi te afo mune gunu ka nate dia dia ina kwe weza mansa beyo ka woka na ke budi tebo guna ko yo bon wo yo nsi na beyo di dia heo wati ma abaka ko hini ka ka akwe yoga domi asina yin won beyo ka dana heo te ya abaki aga dana heo te ya abaki aga asi akwe sina woni beyo dia aba hini ka ka akwe yoga ya dia tutuma dino baka ko guna akin ka ko hini ka ka akwe yoga dia nyu ya amrekin ko kai ga suvan ikano gochio dia san na sa gomnanti nkin siria nkin formation o siria ni ikuluse za waka akwe metri tanwe kebugu za waka anaka za waka anakwe awone kebugu ikuluse nkin ka siria ni dia before awone azuma insante ya ya baka subaya dia ina formation forte akuna nyenu nkise ze ka imone bero aduna chimoso akika gouvernement ki masuku kari kene dia imone miseka agono ko kiwo wone hini olura na kiwo wone hini akiza ho ko kariyo apeni kebugu dia formation do di na kise ya dia ko de ko na e fotense ana ki kariyo ya ba ko di siriani nye nye di banna mene na wodo ka ko bise article yo ka ko bise ka aka peji ka ni kan na he za ya dimite han wake ni ogo no nse dia dei baza dei ibuna imone gumnanti imone imone do sari oka nzaza ga article 4 go non di don impe sanction disciplinaire go non digina ka ansu ka to bor berio do benite abaka na sin fomani sanction disciplinaire ka har go so banika zanse gina nya ko eki gina mbaini banche gina no nika na hidari te a wan he kan teo masu ya katia dentia ya kinki ya kin yero ko kina avertissement dia bang averti de na averti nya de gen karika a boro aya ka yara ko ene mbaini ka kitu za ho un ya ansu pe mo gina ko ene bazika nuoka no runguro bedi mefo kirungu nuko pe mogine nurugo tontonto ni nunga ngo chayodi ni ndoro mbo chayo sanction discipline fo mana da kwe chi efo ka nyi akate kwe ne yi kwe mogine kwe ne to mbani ka gito dia niwo za ho inan kosu pe gorofu retreat force ni nan no ya pe gorofu ni ibe ni nani nondi mbahini ka tense ya to den ka kwe chi efo ka na wo okulu dali mansa yeno bakito dia se impinani gosi kwe udo dia din ka kwe efo teka amuduka salia dali bao se mapinani gosi kwe udo nye hawa ka kwe ki efo ka abano banika ka kwe nani sharaka buhu sari mba inika te za giri fo hale giri inza za giri fo hale giri inza agono za medeka unwane da kante za yeka apawo sawa naruka amandi foka nuruka mba bana ka no dia ko kuno za foto zonhi zongu de mine foto zonta ki na wegu ya nuka no di binibini ka no di de gono ni ka ni kibakwe ka na hedite mba hini ka bana ya dia
1: de a ser pema insana ima ko ya ka ko ba bele mo metri kibakwe o moro fasika abo ba makinya ko de mine nye ba be mo baro metri kibakwe sa de za yan ko ka ga ina ini fer bolon se 65 10 0 1 0 en borwe sintio inki borinza sintu ibani kan yotreta nyenze ka goni hini inna ho yenze
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam yanar ko yatam
3: lukman zabani ka
1: ya lukman zabani ka ni goma gar no se
3: to ina no we je ke o ina no ko
1: now
3: go ina no ko
1: ibina e lukman
3: e za ya o ike ma zuru ike ma kamita nayi
1: ami
3: ini ka ke
1: amin
3: o abara ije no dine yo ka gwe ko baro ka inwe no agoro no mo gine to he o dine so za u ga pa sala ije
1: ibine ye lukmanu
3: ye yo na abara ije ite ma kanu za bon
1: ami
3: to ye di panna ye ka nai je he zo abara no za inwe no ya ko ton ton yo kai kunu ya na yo be ye ngo kana he wo ko ya ke na yo be ri yo ya kin yin ta pe e o za kere na ti taran o ya kin kai pe ani an kin taran o ya kin kai puran kai kulu yin wan ke o kulu pe la kere no yin do a ya na pe ko baro ka abara je dine yo hu nipe ma kamidan sari nipe ma koton na yu sari iyo kai tunu de de odi ei ini ka be no bi burun ti ron bizan on iyo ni por kene kai do aka ku ke bu ko ma e kan go tia kona ni iyo a ti ni manza na be o ka na ku ke bu ko be man ton ton kan ton ton ele ni bo ma pai ma
0: na sha
3: ne a bara no he ka o boro chua ni no o boro baya ni
1: de ai bi na ele kuma
3: ni wana hebi wo kuna yoboro tinta be itono
1: na
3: ya ki alo awo abaji ko peme ki abai ni kanan ko ma ni kan ni nyanya ke
1: na
3: ba de je he ka guna bi ku
1: ne ai mai ka no ki lukumano no zama borin kan te ko salama iga inna hoyo nyenze
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam enor ko etan saidi za za zere go ga no se
4: Oh,
1: said in India, O Casimanaco Cario, Abanan Coma, Demian Dabaco, Taki, Buno, that soon and Coma more than Chief Gundiao.
4: Cario can go to the
1: Nam.
4: I can help you, Bono Cante, but you won't get up.
1: Nuko beka fo gon kariyo gan nan yana nan nake bugunan alali da yiminen don nan kari hon kuna baki sai borberiyo na'am saidi
4: yiminen da ba da ku ba ko make din na ko kai din su ban kike din ba kari ba aka da din ban yi je ba
1: awo
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam akide su ne ya diri kwe ba ka juris gon na ruka metrike ba kwe gon ke bo hinze mansa iba yekte nodo kasima nako ka na sharia wanu wanu nyina banna no umodan no metriki bakwe oga
5: awo asin kanam imodan imi metriki bakwe oga
1: ifa ganankia
5: zama nsuko kari aso afotense dengo quest piki aba gorono ba ma fahima heka hima
1: to dendu kwa kinkari ni
5: dendu ka kinko kari ba ko dingo ka aba zunno be ku tew ma huna abine
1: ne ayi manyenze fo goni hini inna hoyo yina yenze
3: salam alaikum
1: wa alaikum salam
3: Adam Biabilo no.
1: Adam Biabilo ofo na bado fo.
3: Oh, ayi ka be ka no me ke no.
1: Ami o Abilo.
3: Mi daro nu fo atin boro eje.
1: Mhm.
3: Nu fo mi at ka boro eje.
1: Naam.
3: O ga na abile kia.
1: Mhm.
3: Oh, karo ana yo bore ka kiu.
1: To e ka ba ka ki na ba ka ki Adam Biabi asa na ki karo ga na no nu ke bu.
3: Ayi a be na e ka.
1: Ibo ga na.
3: Yo man sa wena ko man sa.
1: Oh.
3: Wala ya ji waran zami ya weta ji su zo noru mu ne su ko igbolu ya
1: ya no
3: yo do ma za tanin za dalagu ya wari ya ka wari ga to man za yo no ha man za ka no kidi yo agu na ko ni ite babu ko ne ma ba
1: na'am
3: mi don go ko ko babu mu ba ji ga ri de nu bo mi ari kan won za mu bara wota ari ba ari ti mo ba bara wota no to ma za no ha go ti pare ko bo ha ise man za ki mi sari agu ni aba sari awon e kweri ifa ai ma me je ba kin ko ite mati mai ni ka kyo eyo mati ma da ko na bebe no runo ngowi tan wodi ngwa ala kan wote nara ma sai fa ya ti ya to ma ga te an to
1: na
3: yeah it is
1: there akidin suna adam bi abilo atama ima e ka zama to tuma ki bor hin ka ya ki ni kai ban yotare tabini o sadi hin dabu yinzi ka go ni hin inna hoyo yinzi
3: o fa ta go
1: na iba ni kanoma ma be
3: lukmanu ri aya ga yi
1: lukmanu tamata mabu
3: to aji e odimi in burum sensibility ka wo he dinna ku he ahimano ma makara ho aga
1: naam
3: e fo go no kaza na ba ni aba kibara na ki tere aro tere na ba ku yani
1: naam
3: ma ku kiba e ki ni to ankin san e go mu
1: mhm
3: e ko na yo di kulu bebe he kulu fe tin gora go do no fa ba ga ga ri e ka go na kula bu go sa waro ni na go ti
1: lukmanu
3: naam
1: kan fa yo kain na ko go nu ke bu fo yo kai suin kama kabu binio ka ko den kwe ke bu din baga zati mba mbombon zati san no ko tunu kadu kaka ke bugo ndi toko zibi toko go zibio afoso pe natakam ba ya bi amina na semu afo ziba kulpe go nko ko itio ziba diga pate giyo no mba ka gari sari ko di bombon mana ya na ba ya go nu adu kibona
3: naturally o do re kin haita
1: naam
3: den bila kin ko kari bawo den kin kari bawo den kin kari bawo de ungo ka kin zuru no tangari folon kuna bo tenze
1: ne ya ibina yelu kumanu akide suna ne ya ismail no do no iba ke kambara ku igobo ki se ko kibo mariga bayin kado ifo na ifo ya bayin ka ko kiba
5: ko abio zaga ko kibao inzana aben kadwa
1: mhm
5: aben kadu fu kibao
1: mhm
5: yeno yan na babedo
1: mhm
5: aben kadu kebubu mi meti do na metresio
1: mhm
5: abina aben kadu hini mewim yeno paasi oro hewi masa asi na hini mewim sama asi na paasi apaasi no akaye na ya siso apaasi no kaibka biblioteka agonu zongo
1: ni ay ima ekano ki alasa midu
0: naam
1: Mariganta kwa naruka metre kudusu hata manye nzio na etutuma kini nye guzami ntitaki akini ise ina ananose manse kaiba hano kasi manna kogo na norututuma wa abondu kuba akio ankio nye gukario abeni mete ya iba inikate sari kuri mainikakio lakari kanubungu sari yubungu bine maji
0: to alfata nko isabu akino beka denki saria saria baron hefoka o huna oboriani
1: naam
0: aba nam bo me kulma wen haki obi
1: na
0: gbe sari akin kaki da de ba za code de l'enfant di kuna
1: o
0: awen article we taki kinidu
1: naam
0: awen we taki ntuga nkibaise e kaki ko bon wen haki o de ani babe ka code ke wen wakati na wen la sabuna to anhinika responsibility de asmeni babe abasini ko code wen haki o di kibase awen haki o di wen sintenya aki heka batru ke obeisance makiba ambabe gana nyana babe amangana de adenya na bae na senior kiantea ni sadirika ni babe nsifu kogo beifo babe kin baba
1: aje ko na ki babe na ki gadi al maki na sifu
0: asu gorofu nyabon ya
1: mhm
0: babe fo go no haraka ya gonza kabisa na
1: mhm
0: kimino almanya ka ba gorokanya itenya ri bonsi na kodi asina kodi ta
1: mhm
0: baka gari ni ndogina afosina kodi suini ka haki obi tira sisi kodi makakote hekanya na bae suba kabu gum bineturani bineturani wa abine kintone yo
1: karikariodo
0: dea seni sinde kai bakina seni kante ahimano kulao kuna eh de idiko gono hali foga ko tenya su bori makinka kibase klerma makinki base ka heo kango teo asu bori yano itunu yo itunu kimal makia heo su bori yo eo su bori to ifa gana su bori dente ifa abaduni nsu kise bamone hamba kino ke kamame nsu awo nkino ni babe ma firi pose ifa gana su bori denno neno kan kyan sun no ne taba ma kya se din taba ban tonuno aba faima
1: do yo be fa ifa gana su bori ma kya se
0: gana su bori
1: almayo bin ki mala su bori zan dike su bori ake anu
0: dembre ku mala agere ki fokari ono awo nye di anate
1: ya ime kano ki niti fo ya ki nise ya go radio ki resi wakati
0: he folige gina adongo ban tontono ya ki ebidi mente ngeki kiba ubana dina ko kiba kaban beni kabana makin ko kari ama temo gine he kai bakin hini katena de nye di teza ya baka agari monsu to kari uro domi ko bongo banyi ma bi abirongo banyi ma wani kukuli yago na nyeri ikpe kimbali
1: deya ibine yi radio kirese wakati minti foya ki nise deya iba azibine mwukaki waranzanza abdukudusa inabe fayo wa mekine kwente fwa onogu na kano basa maburonse
2: to mekine kade guna nyashi ba mema nanka akuchi lofu deya zeka ibero na chieka imamboro ma mema akugu na fu anachi deya iyo kai kububaro kiba kweyu
1: no
2: isika kuru karichibu kuna baka rekuna ya fote sinti ingingu di chenu kaki ya kanteo suba identia ya kinki suba su ya katia deko di ya kayara ingo ito baro ase munga adungu goro ingo ito baro ase sababika metri binayi na heka ateo da ya katia kweni saka hansinu kwe mwao kinka akienu nsu kwe mwao gina goro gini saka hansinu kwe mwao da deminti zemine bisa bema kitombo mwaku ya kimbeka kime eka nyetedi anabu ulu ambaro da ya kayara kinte midi saka hansinu kwe mwao kigoro gina ba hanu bisa kana sari mu aguna classic na deminti da namiti pansu bisa miti waranza bema kitombo tunu ka bisa adikin bi ka he ka ate wana bodi akin ko yi tikire dia he ka yu mo igo no ko ke igo kerman na masana ama kariyo asu ge di te ba ma
1: ne ai ma ismail ina bi make ne kunte fa nogo na fa yoga tamatama
5: te ki no ko nte ka aguna eno inya ne ba be osuro subo ko ri kari lama de na kari angi ko ri faranku ka yo ka tonga bema kwe saraka
1: de anwa kinoda so ita baba de bina meti kiba kwe kana ko kan de laka na ko kariyo halasa mi duina be meki ne fonogo na
0: to meki ne kai guna ya ki ba me kulma be ka sariya ke abara he fono ka nga gisino nu boriani de abine nu boriani o abara no he foka o dirano dum heka dum bara de burunu raka guna kadi haita haita fo gunaga haita haita no seria kin hisa kadandam sai numu ku na mo gine makina igu ku mo gine development na num ku mo gine
1: ya
0: seria ona ki hefo wala seria ona ki hefo ka uka annan ku mo mahuru har kusuyo
6: e fa yo kai siriani makina ka ba meza in hawo garo aga.

Merhaba Sibo Adan İsa Soğuk ve Beka Kiro Beba Kabado Mago Sonu Deyi Kolon Araba Mondo İsa Gisonwa Adamisi Wondra Yiroka Yenda Nobu Katia Suru Nobu Son Daka Kwa Soğuk Kwa Ne Gison Baika Ule Radio Fate DFM Soa Daki Obu Yesa Kaso Mego Soa Garo Ama Kini Kwa Ne Yi Lungwa Siete Basoka Koteb Benko Nosuka Besa Giron Numerine Wabela Iba Soka Kana Kwe Miesa Kaso Ndim Kwa Badne Soka Nori Kaminu Nobu Radio Fraternité FM 96.5 so comme ni mi basun so da ki do to kacha o te gbegbe ti ma gar maru fiaro ko da gba sa kinu panu gya ni pro sabe na sa sera go kana gya sa so gya drama na na so ho ko sa sera ka kro ka bibe gusun de yi pro mara mundo giso sa wa tomba karu ye yesu kristi ura na o ka se wa o sia wi e gusun wa lo gya wi ba mi en tomba ka mi basho ka sanction gison tomba ka tira mi yan dira be Shokobu batu shokuban shoro di ama boko kwasia behemi kiatu unkura meno anasia sako shoro kwa sana ino sako kwa kusama di ikpuro mwera yesa makparku maro kenge keka kadira zazira yubiri yara kene ama unia oswero do paru bila nasira kusama di ikpuro mwera shika gano kia gira ligema gibo ba chato wa mingia gano gibo ni wore shwero kwa sakambu gibo Pasu siragia wari chisuba be chitore dari tenso me gira gira ye na me na satora wero kibo cha siara wero mi ke tokoni ni no wa pro kamena satobra pa ku baro girini gaki ata ma tora nemo daniel padorini witi da so son kosia kro tokote wo son de usunyo chiri ko beno yero tri gira gira ye da so son kosia nyeno ke na ma tora mi amo ku son te shambo ado behembi be bompanto Tu es gusron, kosun, wen, suka, suka, di, suka, bi.

mbele bise bo beka swata ko baba ka kiro baba so di para ko ni ndong bo duwa mini ni na ko be gari ya ngwa bara na bawa ma ba kibo ra na bo anto bo mbira gya bo wona so dabi no ko mi dari tin so ya dari tin so mi bara na ba kibo wona so dabi no ko mi bi ya bi sekretaria jira du yesa asa ko ite ta bo anto bo ngari wona na moni be hamburg zone sanitaire para ko ken ka dari ya girari biraba ni banka radio fata nte fm mini pare be bara na ba kibo tombo bo be meria bo ado bo nso aso de mi yen yen da tin ton u bara bara bara tin ton u bara te dio me ye bara na mare ba kibo be tombo meri man nan dan kwa suru isa sa mini ba so ka me te e za sa india bara bara ra ne bo uno no ke ko suru inso wa kwa no bu ka yirundi ye ba kwa ma pakora na bu tombo meri meri to beshem zone sanitaire e para ku senka dari ya girari bila bawa ba ba uno no ke mo mi pakora na bu tombo tira tira bu tombo tira bo ando bo so aso bu da bu be meri manda kwa ya suma baka sonu mena sio mi suru iso sama mini mi so wa kwa no bu senka siwiti girari suru inso wa kwa no katia to buron kwa ba no ba yiro senka so son kwa ba e senka burute me midi so son kwa wi walu yo mu to kwa ba wa kwa yiro sa iso mi ba kwa na bu na ke ku mi ka mi ku da plasta bila bien ay temi mi para bien ay temi ye tabira shumi mi ekwira naida ye mbiro kwaida zongo mbira gya zongo ya bro mbira gya bama somi da iten so ni to benke di pibi ni mi boko mbira gya mi ekwima da kasiri meri mbira gya da iten so mi mi ekwida kwaida bwe meri badara bambe mori bon wanoge kama adab wambwado bu meri yenu wachi babu non son meka meka koko ni ba e anka bwado unanoge nkako dede ni anasa adomi ka ay insecure yali to yabane so zamaso maton akali mo wokra no kaita to ako kali ko pada tension e ka se sikiri mbarati boye boko meli baba karamo ando akudi asire da aka wa min ka minta dede barati buti meli men ka wene akuraji asire da ni wa be brakote tabaka yala nane be don sia bon ma mekire be bukuro ni drowi docteur Jawisi S. Lokosu wiate nombo doke mikyo kyo onye suzama non siya mwame para kote tama kaira nanembe non siya mwame kiri barabara so SBO gibabara naba sonkobu kasumi dukotoroba dukotoro che tonobi itaya mekabe mwene bansha sani yeba kilwa mini dobi dalara mina doke mini bien mekabe mwene bansha to buko kina chile yuri mi iba ngwele mbansa dukotoro jishonkuru bewe barana ba dukotoro nkyo kwa mabaye ntiluru mwa chile te tabi mwasi to ya bare bila babi kasu ba nilobu banturu mami ba msuaru pili to ba budabu katombu gaisun ye mi baku kuku buandubu nsua so ba pa butombu gaisun ikpuru pandanka didiru yali ame mbiru ni to ba ngwene bambe tiloro mo ya sida yi an kyewe kwa sida ya son si ma tiloro mo he manka licence gya girari to ba ki bune tor ay mo to e pa sarame so ya son ara son ya tilite mo kwa ason kwa gina de won ti amba e saka me to ya son si ma kagima ma a sorte ay yem biro so ikayi rana ay yemi to bare soma embira gya technicien embira gya yenti ayenye atuke mi won tiruru so ayire kyokyo ma won do toro pokuwa ye poro so kanam so ro pire bare to ma bara na ba so son ki bara bara so mi kami banun baba tue bi ku ngwene am so ro pire bare yen yiba girwa poro anan so ro pire apunda shonu wangu sho kwa ambushiri wame ambuhikuru bereketa mu gangia ba meki baki watrobisha dede to pa anna shonuku
Weka wambi sibu sanu sanu yensa iba giluwa mi te pa yansa dede. Misho tono yirisi iba kasuma ni assistant social to yika yiku ba kuku misho la baba tirete misho la baba giluwa giluwa beka me wene winti ukoni wika self-service to sanu sanu bo donti ako banan soma momo bila baye mebo soma yeko ya nanka sisi namo yikuro kwanka to brek brek espewe giba miyo beba doktoro doktoro ba kasumi be bukura na bube nori buwanto bu bila gya to same so ba mane politik sosial mbila gya mebara ye mwana suko be boka sa basa boko ka ben tire no ta ba no mo ko mi me boko koko so bu tu ka wu sa da ba tu ba ko iba bi ke mo mi to mi ka bi ngwe ne me ngwe ne ban sa me to be ngwe ne ban tire te assistant social mbira gia bure be uye tire lo mo ya son si ma ka gia ma ba en son si ro wa ma ba en tire lo mo to baba yi ne ni boko ka da bira yi to sa me so ma sonté yan son si ma bala sombre kwa kwa won yiro mba to bien baki pa panye ma kake ba ba bi son soa mi ka mi wa hala ka sari damo ka ko wara mo boko ban so ma mo ban do wari to baba ne ban kisi pe imbira gya ba ma yim nyeru mo to bo do so so mi boko ba koko de etini bare ban kwa ben to yego ya mbura sama manyiro unoge uge doni toke de membo seri ya bane baikio to ye mbiru bani yibarama na ba girumu miso to ala na jete irwa de resource humaine ki SBE mbira gya ama winti ayu irwa ilika ye aki asomote ki meka mengwe ni agire gire bi to ka dans Jérémy, mon quelque d'ob vite y a son si ma kagema a son ma kwa kwa banu yen tire lo mwen mwen ba y a tire ni mwa mwen ni to serme so pa ou ma ya isi da duke duke ma kagema tire ni nou sa mi dede wan se veye ban ye mwa babo de ban yik polo y ba pike mon ya wan so to kwa aye dabi ya siya ba a legalize to aye legalize ni ba beri beri bisho mi to wopia iba ka giremo mi iba giremo wopia so kwe da pa imonogi monsia iba mo pdf mi mi so karada ai monsia a monsia mi wopia so serme so bokora da buwa to bem alm nom to kawani siru pa do ke mi iba puro to an kwame to serme so ye horada yusibu girari mane yikuru ibabu miza wukia ndia kaka itai morisia bambi girari asha tete ps to ba ba rekrutema point sbee point bg to wube wukia mi yem yibara tari mi yurana yukada yira mi miya kai kuru kuku aduke chile ni ipa ansonro kia ika ina girwa mini miya kai duke mi kuru bawe da bukane su yara suma bu sonu suru isa osama mini basuka mei winson okado oka yiru yoka mkoba no buka bonu mwene mwene mwene ka wiru kura piba chamba ki ba mwene ki basonu kimbira ini buku kariku pabuka bintire nunda bayi kuru kwa na nina mku sire sire inwa dede teme ye makayera ni nane mbe nosi ya ni mwema mekiri barabara so nako gina de yinesu adaki unyata mwekpa sigurama

0: N'a sera an bɛ misiw bɛɛ ka sodakɛ bɛɛ ma ka kiwan kɔba yasomini kɔba i sɔrɔ sako bɛ sakikuwa ne sɔ siraw kuwa ne ma siraw kuwa an kɔba ye ni ye sako sakiko ira ma gayi ko te nɔ ten na ne sako suimi kira keturu nbiragiya bi bɛ mika suru ci a bako garasa da bako garasa da i bɛ suka se pe mi to buhi kɛru nbiragiya bi mɔpu. He man ka metiri nti gilari me, metiri ba nti ya boko be kai chome, kama sire bebi be nti, mi boko ka ti prashina iwa kpuro kwa munga shantidi, iye nsa kilo, iye chali nane, suko mini kishon toro. To, Nemo, Daniel Padono, anda soho kwa?
1: Alapia. Beka soge.
0: Oh, kakino.
1: Oh.
0: Kama badoma.
1: Oh.
0: To, nane su sa kite ku.
1: Kima.
0: Uwe... Bibe bako garasa da sintiro.
1: Yeah.
0: Garasa da unswa to. To ira mo dedete za mangi ya sako tori tomi. Saki terita sa abu hikiru.
1: To. To. Hogo de. Hogo ande giru
0: To.
1: Ye me. Sa wali wali to. Me ya mami.
0: To.
1: To. Eko mangina ka turi la.
0: Oh.
1: Mwa giri na ne mini.
0: Oh.
1: Gete ye ha giru mami.
0: Oh.
1: To spahu be buhi ken hu ke bi be buhi ken pahu ba ka merobu be bi be mara ba gara hado ba ho benti hu be buhi ken to na do be ba go me mero be bi ba gara hado mi ba be ngo una wa ka be ora na o gire ne to ne meka me na mone
0: o be na shorum
1: me na shorusha
0: o
1: to An wa bayi nana, unna nwe bikia ya.
0: Mena.
1: Neto, ndo ben go na wwa pora hon son. Une, ah, meka mea, wwe win soru mo.
0: Mena.
1: Eh, to, ama, tare seri.
0: To.
1: Bado ma hawa ande giri mo.
0: To.
1: Hmm.
0: To. Mbeera giri lo, giri mo, ye na de, na danka yeri mko kumaru.
1: To.
0: Hmm.
1: Tenge mbibe.
0: Oh.
1: Mhande, ye nun kiura.
0: To.
1: Tenge mbibe ba gara hanu do mi... Baba ngurugurug mo be diru no ba iru ho mi ba ka anti ak me iru ba kan kire be ba ha gurugurug
0: ta
1: ama be ka wa mi bp mi na eh ka de ma be ba pa won okuru
0: oh
1: be nga ba ma mo won do banne to be ba gara hado to a de me be nga o dwe bini
0: oh
1: ye ran pa be nwiro ba fa fa mo ama to yan gina be gansa eh eh be mi bu gehi ban dwe mo re
0: oh
1: to ndo Banda besone wane fo. A wen tiyeru shu. A geryu. A koumene. A demene. A ra wore. A ra wen yano tiya. To amari. Mwen ba. Gume meru. Amari. To yoko la koko nuku.
0: Mwen ya gam. Meti tokodin gam bara den. Ben bibo. Bon noroku ba. Beba ki o da wan temi. To idaybe di ba. Ne bibe bon noroku ba. Oka ki o da wan. Ya gil wan mebi.
1: To.
0: Wanda wad ne.
1: Awa. To. Yeren dira tengen bibe debe ben garasai suruti ayeti mi shoko mane ya mama suruti ame samedi ba nguya waka dimashi beno yoko ma suruti yoko turiro yan turiro to yeren dira hateni bibe gina bude ben buandu ben betinti minu kemo bude mwabuna ben tibu shebu bitin kemo Ope, budogotro go meri, si ube bayen, ya unye, kwa ne, meneka mensha, na kia ama meri a, ne mbiwi, una, ya uyeba ama pariwi mime.
0: Oh, kwa nombara ro.
1: To, ya na mwa wimwa hiso.
0: Oh.
1: To, ga uboko meri, gwe dira ya, meneo ya, to, kwa mbe nomari, anamari, nante, garasha ya turuma, nan nabi, ade biwi, barate, pas être ma
0: bien
1: nanabu nanabini yogo de biwi ndema ya raberi ogam
0: oh
1: to pa de ma yabuya to yendra hateni pa mena pa bambibe bambe yoba kemo
0: tim
1: bambe tim kemo nuki went tim buiki
0: muera ma mango yera no
1: to mango we
0: ba
1: dimo
0: oh
1: son sa gegia
0: oh
1: to aw nga oba niamo ka mango e pabu di ka ganwa ya kokonu ha ba mamera ba mango e mamera
0: ka don twae
1: to yembiru bibe nga o pabu da budayo bu mango yo so ho gbara padin bi o mango dan yo
0: bi bi mo ba wa jiro
1: ba wa jiro bayin ye ndire power na ben bi be shone one for nanki won na ho to nanki ada mango dan yo a me ka me yara ko pa ben ka bo ko no ba ko ben no mari we ba ka mero pe ba do yin na mari me ide bi so asure me ehe ba ne ibi show I mera ko ipme na ha ambika nonu ga mera winti yeme ya gero mi nimi ah to mo bu den shina yi ni badun abi asina so aso awo kaka wi nonu ga mera mi winti ko gya me yene ba non ge ka mera mi ya wi dole en kon ko hi da
0: da ma ba shina ya ka ya mi ye ba mpia kiru ga ba mi me de de te amera shina gi hon toru
1: da
0: bare bu ku bi shina so
1: ba ni na fa
0: gya
1: to
0: bara ra he so
1: basho
0: ne gina ira so
1: sina yen ga wa am bi sho me and we mera ku me but then we should be do go tro diro ga no we ku abi n share ku me bo ko pu bo no ken he ga mo yenu
0: sam pirike
1: ye wo da yera wo be hen te be no ma do ke mo yenu ba no ken wa mo bu na ne ne bi wa
0: o me ti ba ba nga bi mo ti
1: ana bane banye no ngere na mangina mo na manne ke diru me
0: da
1: nyino me asho ba bi sheriku wen kro awisho ma she u sheriku a to mangano gandia da me boko pin sha won no ni he ka mo yenu me ho won avoka u gege shi na me ho pin obi yokwa baka no mangu meme baka no ntura be mi ba ma kiriate me to won we won yen na mi bogo nu won
0: ma ma ba ko akpo de kiye akpo de kiye
1: ato
0: yen kiye mi
1: to yen dira ten ke ba mo bi shoro ide ba yen mi ba sho mo ara bi bara sho pem ba bi wo ma bi
0: de ye me ro ba bi ba sho ko ko sam
1: ban ko shon ko me win wi ra a sho ka dan pem
0: wi gera
1: yen de aku na bi wi ra sho aku bi bara show banka bi yoko win awi kodera show awi kodera show ama win wiro pa ne wi koberu deme yenu bara ton wi koberu show wi koberu bara yenu show bi ntege ntka tege bi ume a yenu bi ume be ba wi koberu show badu yere o
0: me ba yere
1: tege bi wi ka wi koberu show wi wi tamange wi wi pinta man yo ha
0: ya bi bo da
1: to wi a wi koberu show to wi a bara show
0: aku
1: to bu ye ba yeri ye ba pro ya wan mi geri ya mo mi o ba bi ba ga ye nti ya beri o mi o to bura bura ye ba di
0: ye so bi bare ko gara sada ye so nti le ga bo pa ba wura ma
1: to
0: bu ye ga wi na ba bu ya ba ran so mo pa wi pa so
1: sam to ye he ba ye ye he ya mo mi hu wa ba nti me ye ba ne o winti utori ma biwi un tenge ye mobune ye and damado ya ka bon chabi me
0: eh
1: ye no ni ara bon ge shawa pa ka duga ay duga shushia ay agan kon pa yu yon gaba ay ay ya ba shon hi shon hi to te bi abi mo ayeme ko ra gara shada ha mi ni ke o ye turu mi ni ara we ya ba shon hi mo mi ni ara ara ne aw awon ti esu ako mi ne ade mi ne mobune ye ya man ti esu suru wi ni ira ka de kashe asina shwa mo api shuma hawo
0: sabe wo ko paka do
1: eh eh o usina shwa
0: ye bu mangwe mo da weru weru yo
1: ye nunni ko ra bi ye ba shonsi to tinge haka nya mi nimi ye ko bi shwa ye ko wi shure me ezame wo ka wine to mo wa bu hime bu ikena ko wi shoma te one to ara ade abano kon ade ai ka ade ako mene to aku de ana baro show da gora when na hume ura itara ukomene to una bora no
0: hume
1: nene mama mi
0: ya yure we no ma
1: to no ma bora po mane bo kada butane bu komene bu demene
0: no
1: to bu hi bara ateni bu komwa ban bi be kemo po ne aku de aku dan yo o ana dan yo mo agara hawa a I yo kwa ikio kwa de shuru no banne we ana yo kwa mi yemi yo kwa nkan ya to anye ba giron binti ko nana ko ne katere baba no ni nan kom
0: no se den ga se
1: a inde nen ga hada gina to ama an mari gume no abi baron kon o da yo wura mami pa shi na shwa pa shu gume a boguru shwa
0: dirga bo dirbashi
1: bo dirbari go manwa gaba manwa boko ame barano me po sho po bi kara o ma memo biramara barano ke ga do
0: yanga no
1: iturani pa bi won koko
0: so
1: to yen dira ye ba kpuru tenge bibe he suru bipi ba maro motemi ma ayun suru suye to benti igo na wa mini pa no police bana bana shuwa paka
0: ne asara go na police ba bona iba kpuru yero o ma winji shuwa wa he oji winjiro
1: to yen dira hateni o bibe yani boko doke buka garasha ida onki po uyani yini uye yini wa po deba non teru bi gren edoke
0: ja
1: mo re e tonte boko garasha ida po uyani sho bi yun bi yun edoke me bi konkina ti mera
0: kanyani
1: konti tuke mo ba yun pa he ba mo ba wi tuke mo ndo ba non teru buwa me uyani odoke ah branaro nduba non teru ubrani uni doke uhe garaheda momo ne po wi brakpa ni dua to ban una brani doke re no to uye mbo he ra doke re awa ko man dua me wi wa yoru po gina de ponti tuke
0: umbramera
1: brakpa no brakpa no mera uye be mera o shokoto mera
0: to we he po ye brakpa ye ba wi ke mo brakpa no ngai
1: ko ba we ya dono ni
0: mama
1: chama boko ne to yati e minute tena yako hede nanda woni e to
0: wadi ma
1: to we un gagi aga yiro yendira yani nya panu na akude nya pa ni e yanwa yan beruwa andoge pagoro ati banu tiru e doge shon tiru ehe ah koka gandawa koka gabu fodo gam we andoge ehe yamandi ni kwa yeti o ba unda ma duke won iruse ya ma wi tarem to me nsa mi gami to ye mbiru don te bo garasha da wa wi she ye nu ni sunna bo shwe pa ni me ha doko doko bo ka wi ni yere nwore ni yere me yan nyama nyama nyama ye mi ya mwa yoko me na ma gina wi ya oba she ya nan na bu she ya ndo ya ha woro woro po de wura ka ye to ah ban koko na boku de koko no to parce mo koko no ya yan pa me
0: ora ye kon ye to
1: ye kon ma kon ye mo
0: o kiri kiri
1: ye kon ma kon ye mo bo wi ganu ke ye ko di pi ko gina to on di baba na be recreation ye ra po ma he wi goyi bo wi goyi won ye ko ra ka gan
0: do
1: po po wi an di ama bo koko due yo gbenru ibu kamasha
0: bo do he
1: po no ame panuki mena ya ha
0: bom
1: to bi gondo o
0: unna nduga ba ya mo sokun hogun
1: o man tura mi ba yo mo me mo e di ani nganu a ma e di ya yen shara shara
0: e do mo ibu on do
1: ya ya to ka do yin biri o
0: eh
1: ba ni me ni me ani nuru he yen de gire shara ya na kin manu mera ko
0: jam
1: to yen de ye kpuru ya mo sakaso
0: sakaso
1: ba ma do ndo bu bi be shanko ba bu ka da mo bu ne abi ne eh ado me ba se so asara bu mami to gabu mo bo ko ndu ga neni wa ba ntro teye ka popo ame ba ma ben ga ba ka se ba ma ndo ke te police ba ma mori mono to ben ga ba ka ma ma ka se do ke to be ba du ke neni mo ba tro teye ba ma me mo so ah bi so asara o un charo amara wa ba menu to biwe we shende u shende u da mi boko garasha ko e kaduka ku un shashara to yendira
0: benti pa ko
1: pa ko ra benti ban shewa bu bibe no man nene baba na meri non dwa ka non gi o gina ha ganu kun we biru ka u sha ban na meri chanchan gina boko shenda ban de ma ganu kun de we o de shara shin benti ba kun shende bugu shenda yende ndo ayenu se yenu ni momu ne ta ye koba shoma ye go heshe ne akabi do ugara hako hao ide yenu se ikabi ikawi da inkawi da koma sho iboko yeli mi banwa midi yama sho pa da pa nyoto momu ne aduma mi ba kedi mba garasha momi ba ka du shomi ka iko nyoto gia police go na nawa mi bogo be yara on to bi bro to inyo to in ben bi umera in bi mara ban yara pa ma wi no ma nene shanu npogo na mo a wi popo shanu pe gura ma yino uhe na yeno wen kura
0: oh
1: udoko mmone
0: bankabimara
1: bankabimara mmone biwa ko mana paneto agweshu ya ara shabon dwe
0: ta
1: ba bi ma da shabon gina dwe
0: pobre bora come ya
1: pone shabon you got no she getting
0: oh
1: shabon she menu
0: magia
1: eh eh po o me pone adon she o me akoo me me
0: to ya bi ya bi
1: po bi ya bi abune buka wekeru shon ni eh ndema koma koba koba tundama
0: ya
1: eh to ya ha ti a iru she buko de bi uduya parce ma dona wi shua eh mama hiba bana chante tora giome meka minute oka no mema minute okuru kwa me to bawi yaro mi
0: o ma garasa
1: no ya mamu ye wi mi eguo mi meka yaka minute okuru sho
0: ma kwa pa
1: he ma pa bahi unduma mi ba ma wura moku eh ba un reta mo eh o pin ah minute ti ah minute yirua minute itawa to boko no nyime o ka no shina ama mama chante ban chante toroa meka minute no ba shara no ba ti no ba yiruba
0: no
1: ah yego shen hiafa
0: to
1: ye ya wan mi o yego shen hia
0: to
1: ya ndira ben bi ah yoka parce que bana wurama bukane koba yiruba yiruka bonu ndoba mwa kediro ko
0: to
1: ndoba mwa kediro to bewe gabuwa gabu ya ikun wa yin si do win ke do ya wuro ba ti unwa
0: o me ma bi ga sa
1: to bi wurama udi udeba kone to en kuran figo ya pa don bi ushua
0: sam ga dona
1: pa de ma ko ba itaka bonu ya bi he dona na bi se oduka mo eh ma gara he ya po mi ka wi ya
0: gara sa ku am
1: ya ma mu ya
0: wo ge gi agu
1: eh eh mo mo na ye ho dami ya bo kone to ati ushua yoro awo awo eh ye
0: nyo sore jiru
1: ato to ye bra na ne na be shon
0: oh
1: eh ma bi garasha mo garasha shon yora shon ne oro
0: oh
1: eh yan teto ye shon ne
0: oh
1: bu de shon ne so
0: ye ba eh
1: ban nan bi be shwin
0: ban be no edo
1: ban be no edo eh ha mi ne amara ama eme eh wahara ga wa ye kan ye ko na ko bi be so fiko mo bu ne ibe ma pa en be kon bi ban bon ho de yanu a o benti ya baduki
0: mama
1: biwe bakana
0: oh
1: eh ima beninu
0: oh
1: eh ya sha ga tura eh ban yo kwa banka kpen banka gamba tura ba na ben shoma wa hoya inyeme to ige gu be mi ge po mi
0: mama
1: eh ama hatene ibe mbi bu imbi kpane ima ye ma bi duya ma bi kpuna eh biwe bonju
0: oh
1: o do kpuna eh ko ne we we ni kura mi ge o do be kpuna
0: eh
1: eh won ba yin mero kunye eh awe ye mbi maro wume
0: yeah
1: awe mbi maro wume eh bi maro wen bi ma nyanga tira adu anye diru mi opin
0: baba kon
1: eh adu anye mbi diru mi opin ba
0: oh
1: eh ama mbi kon eh amanye eh gaho popo ne ya de ko na kejiro ko de no ne wi ku mi mbi wo ye shon ito mi
0: eh
1: eh ya no
0: do mo se mo wi se ko hari
1: eh eto eh ya no do
0: jam
1: eh eh ya ko re ya ka ya mi ne ni eh eh shine na wa die na ha die te
0: oh
1: eh eh len ke diro
0: oh
1: ya ho de na
0: to
1: eh to biwi ya ha ya mi ne biwi ke di no ho wa fa ton koro
0: oh
1: eh u mangina yo nye me ama to u pin ya jokon
0: to
1: eh mi ami bem titiro wi ni ma wa wi ma bi wa u katrem
0: to
1: mi o se won bi wi an doge diro won a
0: wo
1: wi an tare ba do mo tim
0: eh aku
1: eh to ya de ba ba de na ne mi eh no a wi kun be won bi wa ye shon ito mi ne ye shon ito ma mari won ti ne ba ma shon tiru eh ba shon tiru eh
0: ne ya ka si abi
1: ne ya won mi won ti to an wa
0: me se wa
1: mi na ra he se wa na yo ga mo mi ya na ka ne meti ba shugu na yo mo mi na tari mo na ne meti ne na wa biro no ne meti wa diru no ba no ba ti a de no mai ne ne una yo na mo na to udo diru no ba ti a mo ne ka ha bu me o nwa mi na be ne una to yo ba da mo de mo nwa mi mo na to bi ya na he udo ma passion na ne udo he show mi ga
0: ta
1: na ne kun wa ba mba ko ba se ngume ba kon kin wi shogo
0: no
1: ta nina na ba kari ha gegia
0: oh.
1: To bi ma wan ne non do agio bi oh. Bi ba wan non gegia nina wan shunu
0: mm.
1: Na hedi ge na yoko na ne to na ne yen shon ito mi ma wan eh mene ya shan ki gere ya ne wan mu ye ne na shio mi ko nu shia shu ne na ka shu ya ba fa
0: oh.
1: Ne wen ko ta ka ro me mi ko shu mi to eh ne ama mu ye mi sha to ya hi ge gura u sha
0: Dede.
1: He kakuhu. Nane, ne tu, ne wembi wini, ne, ne zafini.
0: Bayaka.
1: Ne ba wishanko. Hmm. Ne, yeko puyo kogina. Hmm. Uda poliso. Po bi wini, wiha, ke ubi.
0: Hmm.
1: Wa, ke di bakaro geogia mi.
0: Hmm.
1: Ne buwikiro, uwintombu yoko buwikiroku.
0: Oh.
1: Pa wini, uwa uwinke, ke uye, ba mpiko na ukurashia. Ne, oh. Ne nade do, ne wembi wini, ne boko ugurashoy.
0: Mama.
1: Tomenda ama kwa.
0: So.
1: Eh. Sure, eh, Bugane, ma, walk bow, crew, bow, grass, ye, where I ne.
0: Eh,
1: my day, we knew, go, ma, migia,
0: go, ma, cash,
1: too. She, em, don't a giano,
0: eh,
1: to, yandera.

ni afi akoko yi gbugbu awon ti won ti nduro ti wa ti won gbo ti wa kele ma ti ha kin pe ku ra sile fun inawo iya nla yin ni lu ki bo lohun lagbara ti wa oluwado ti o gbugbu awon ti won debe e ni re iparapaka olorun ni alabo lo ase abo fun yo awon eni bi won ni ra ti nu eto na gbugbu re yo si lo bi start bi ti ye be ni gbugbu awon elomira ekolaso akin yo gunadam bawo ni baba shekwa ti ban confirm akin yo awon gbagbe ama sumela bawo ni pelu idile ni bi te wa lojo ti ni obun gabe omo iko pa nbi oti akin pe ku ojo ti ni ku asiko wa nka pa julo gbogbo idile alola akin yo be ni mo fi akoko awon eni pataki meko wa akin ni ojo ti oni ti mo be ni le baba wa bo copy e mo ki ni ojo pe ku nawo pelu omo baba wa atipa admitilu ni bi te lo omo re ti mo be ni para ko ti won se meko akin gbogbo ni ojo ti ni pe lagba tuluwa gbogbo owo ti ena nje olorun je ki owo na ki oja si asan eni ti o mo lati ma o mo yeri olorun ki fi ena si nje lagba tuluwa abudi ni ti omi okun nje ki olorun ko pese opolopo fun prayer Thomas bawo ni awon niyan mo ki Thomas meko akin pe ko je te ku nawo olorun pelu yo be ni mo gbagbe foga akin na popo pe ko jo ti oni eya wa ya baba ya ni pe akin o pe olorun la nuko ni fi en na sile olorun fun ni alafia ilera ti o pe olorun fi jin kin yo gbogbo idile buko akin na pe ko ojo ti ni alafia idile balugun wala afuda akin idile wa la bi akin o lagba tuluwa ayo ni fun yo

0: nbẹ ni lẹyin odi pe a ma koro ko dele awon mo ko won lawon nigbagbe yin pe eku asiko yi alafia ati ayo ko ma je tiwa baba wa oluvesan awon ni won toro awe pe ka ma ju ka ma meleki ada ninu itesiwaju wa nje a o firi baba won julo ti a mo si falaju joseph ni julo se atm ti lu paraku ni adugbo depo won lawon fasiko yi ki gbogbo eyin ti ra awon ja pepepe ni shop ti awon ta mo si atm e ma ta e ma je ire won lawon ki awon alaja awon alaji ti won ti lo ni maka alafia ni won fi pada bo aki gbogbo awon ti won taja ni oja depo lohun ya kamaria won lawon ki won awon mo gbogbo en la ki pe e ku asiko ya won ore ta won won lawon fasiko yi ki oba awon dacha ni lu paraku ni adugbo bunda lohun ki bata pelese ki ade pelori ki ase pelonu oba je ni afi oba ni ireto ni adugbo bunda lohun won lawon ki won awon yaba aki won awon omo baba patapata lawon ki o baba wa won bi lo ti amo si falaju joseph no jule se atm awon ni won toro awoye bakana ni baba wa ta mo si agani amusa alaji ti won se major di awon ni won tun toro awoye ti ojule wo sa won se ifewumi ni adugbo kadagbe lohun won awon gba ojule se lati fi ki gbogbo awon wo sa ti won ti sise lodo ti awon lati ojo ana je aki won gugu awon mo se la ki patapata awon fe fitu ani ti ni asiko yi pe lati ojo ana ni won bere ni ojule osun ta mo si fe wu mi ni karagbe lohun abewu ara la awon arun gege bi arun to suga tan pe ni diabetes abi ti amo si tension abi eyi ti awon isan ta mo si ne awon agbara eje mo ni lofe lofe ni won wa lara eni kokan ti won yo pare ni ojo la fun gugu eyi ti en gbo wa ti e fe lati ge ki si abewu ara yin e wa ni ojule se igbosan ta mo si fe wu mi ni kadagbe lohun lodo alaji wa gani amusa ofe ni won se fun yin yo bere ni ago mejo filo ni ago kan osan ni won yo pari re ye ki eyin ti en gbo wa ki e ma jafara ki e si abe wara yin ki e wo alafia ti eni awon odun to me lara won se alaye fun yin e mo igbese te lati gbe ya je ki eni le ra bo se to ati bi o se ye alaji agani amusa ife wu mi awon ni won toro awo yi je o te sa ju lu ni orun wa die
1: awati ife lati dodo awon ni wo san ki a lo se bawo la se tori pe
0: e dodo won mi
1: tori pe ito suka de ba o koda o ri pe agbari oni ti bi kan gugu igba o ma ro je ki
0: mi ba ri arun ito suka lara yan won toju re won si toju re ni ya suko bayi awon egbo awon ogun nbe ti won le ma lo sugbon a be olorun ko de si wa lara o nitori awon ti won si ni olako fun won ni alafia ko fun won ni wosan
1: gẹbi ara mi so na pe o se pataki nitori pe bi a se wa mo pe igba ti a lo akoko wa yi awon ounje awon kan ti a ma se awon arun yi koda okan wa joko ni gbogbo ago ara je o ti a so ni pe ojo ola mo ni owo si nu e
0: lo fe ni be ba ti gbere kadagbe lohun ni odo alaji ilewo san ta mo si fe wu mi
1: ti a ba ti ba fe ni ra bi lo won so bi ile iwo san ti a le lo ki o bi se itoju sugbon eleyi ni ofe ni office
0: lo fe ni o bere ni ojo ola o ti bere ni ojo no won se ni ojo ni won tun se lola bere ni ago mejo oro filo ni ago me ago kan osan ni won pari re ni ola ni won pari re tori pe o ye ki awon ti won gbo wa e ma ba duro de ojo meta bi ojo merin tori ola ni won tilekun yi ki e sare tete ki e lo sabe wara yin o ni ibile osan ta mo si fe wu mi ni odo doctor wa je alaji abi alaji je majority amo si agani amusa a o ma tesiwaju